Iwande nwem na ndị nneje aba olumeke nekwa unu maka na orugo nuko si erubu mgbe isokwa akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ji abịara unu site n'ọrụ ndị wazobia fm ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị n'ise kpọm otu tinye ọnụ n'okwu steshọn. N'isiokwu mbụ na-eru anyị ntị n'ụbọchị tata ka a na-eme nụka anyị mara ugbu a wee sị na ndị ọchịchị obodo Boronu eburugo n'okwu banyere ọrịa kolera wee banye n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche dị n'obodo ahụ maka ịhụnanya bụ ọrịa kolera ga-abụ ihe a ga-achụ ọsụkwụ eru ala. Ndị ezinụlọ ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị 13 zuru oke bụ ndị ahụ ndị ntọtọrọ n'ụzọ biu esi eje damaturu etiela nụ mkpu n'oke olu ugbu a banyere ụmụ ha ka nọ n'aka ndị ntọ. Ndị ụlọ ikpe amago na ụmụ mmadụ anọ zuru oke ikpe ọnwụ ugbu a banyere aka ha ahụ bụ nke ahụrụ na ya bụ agha ahụ ebusoro ndị ụlọ ụka dị n'ọwọ n'ime obodo Ondo. Aka ndị uwe ojii akparago na otu onye ntọ ma napụtakwa ya otu ozu mmadụ mebiwegoro emebi n'aka n'ime obodo Edo. Otu kọmuniti nke dị n'ime obodo Ekiti ebepụtala na anya mmiri ugbu a banyere ụzọ ndị ntọ siri wee jibido ụmụnne ha ka ha kwụsịrị ọnụ ego dị $15 million. Ndị ntọ atọrọkwala na otu nwaanyị nakwa ụmụ ya abụọ na mpaghara Ibadan nke dị n'obodo Oyo. Igbo ndị nwe m nakwa ndị nje goli ọgwụ nọkọ ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ma bụrụkwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị wazobia fm bụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na ise kpọm otu tinye ọnụ n'okwu steshọn. Otu a ka ekele m si wee na-agara jọli jọli nwaanyị ọma bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu lolumefu onye ikuku ma rute gị bezi nwa afọ igbo n'ezioge. N'otu aka ahụkwa ka nsi wee ma bụrụ nkata ekele m wee na-ebugara gị bezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na anya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị tata. Ewe m na-ekwukwa ma na-asị na ngụnụ jekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha onye nwe anyị a sị ma ọ baara isi ebe dododo bakwara agụba aka mbụka nwadunu bụ Joy Ihechukwu. Ndewokwanụ Igbo mụrụ nze.

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 45 55.
2: Yes, on top 95.1.

0: bala sun ce war kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gine na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba number waya 07 07 48 43 45 55.
1: Yes, on top 95.1.

Oye je murin ajo pon ni abala je ka mo bo se nlo. Ipinle Cross Rivers ni ma ti murin ajo pon ni role toni. Ibi ti won ti fi esun kan ojise Olorun pastor kan. Wi pe o na omo odun merin la omo obirin kan pa titi temi fi bo lenu re. Won esun wi pe omo ohun jale.

0: wurin miyan nan kuwa ina bukatar kari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: a wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtuka

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan Close Up 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukan

0: sinadarin Dangote Classy an yi shi ne musamman domin ya baiwa girkin ku mafi dadin dandano da kuma kanshi mai tsangaya ku martaba girkin ku da sabon sinadarin Dangote Classy
1: Gabatar muku da sabon jig na jaka yanzu fararen tufafinka za su yi haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare kawai ka jika da jig na jaka.